0: Ang next song po namin, ito po ay galing sa Burugudoy Stones to Gudunstoy. Ang title po nito ay Please Don't Touch My Birdie.
1: Yes!
2: Thank you.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kayatang ilimot na ng puso mong biglang lumilipad.